Naksima model marak na gitrang ko kina sonak tama na haro gitrang baksa naksima na donso gaman chak sonak ta gitrang ko ka matani sumayang bayanon bon na ha. Ta au chikin ko la chini chik sabah jona naksima jale station atat pa vir perate program ko kina son baksa. Apsan station atat pa hindi ko borang ko chik sabah jona chik sabah jona po na kina an baksa. Chik sabah jona po au ni chik sabah jona chikin o na jale station atat pa English ko borang ko jojo kina sonak ta mat gen. Yana kashwani tura.

tao sa li nam si kecha kecha sal na pai ngaha abrini ko sa ko bal phap kang ing ba ram ram namen ni nani to bia tao cha chan sa li nam si ko ni wat ti ro na namen nam sing benga

Asiman dunita balaraba na gitrang ko kna sonak tam na haro gitrang baksa na asimana don sum raba gitrang ko ga matani somai rang bayanon bo na tao chi ni kola chen ya tam ne gitam baji min ko ru pona na asiman jale station atar pa bi peretini program na ko kna son baksa absan station atar pa hindi aro english ko burang ko dung dang ta somai rang ko kna sonak tam gen yana kashwani tura.

Yan akashwani shillong achikubarang. Greater Water Supply Scheme na kam kachakatingani gman shillong songjin mao aru uni sepang jolrangi biapo kanta dok na chiko wachawa. Dok point dok KV high tension panels ko songingani gman prung chkungbajuni atambri bajiona chi watani ko bon kagen. Ya kamrang ko kaani somayo chiko wachawani gman. Chi ko we barakhi don china gata mandirang ko aganangi nga. Mana jepet tarake chi ko watna matna, kamrang ko tarake ka e machudatna jotun ka gen ne notice o siye mandirang na paragata ha. Nong light songo dongpa Remkla Valley Warilang viewpoint ko tourist rang nina riang batani ko nukna gata matni nga. Ya biap rangara abri ungtelai gpa chi rung rang dongani gaman Ya biapara damko ni narik bagpa mandirang ni damsa rikna namik patba biap rungi ungi nga. Ya biap ni gecham dolong biani jakman official rang tari unari ang nge nina niani jakman. Ya biap ni ungtelai gpa chireng abri selako nekenpa uamang ya biap ko tourist spot take ungana manciaha. VEC Secretary Apkalobes Taba Ni aganani gita pang asong rigpa manderang ya biap ni ongchelai gpa abri chirungrang ko nina ni takenba ni rorunga aro adita tourist rang rangde khama ona riangi ni gprang ba dunga ni wa agananga ha apalni manderang ya biap ko de mutselani rang ko ba khnana gita manrungi nga ni wa ganda panga ha Kongo ni Democratic Republic biap o bundi bugia strain ni asel ongkating pa sabisi elbola na World Health Organization rang kenanangani gman paragataha. Ya sabisi ni asong ni ningo sungdonging pa manderang na kenchak na nanggpa ongingal aro uni sepangjolo donggpa asong rang na ba patna kenanangin nanginga ini Aganaha, indi ba gupun asungrang nade agri khena nangani ongjawa ni WHO Director General Tedros Adhanom aganaha. Daaw depet, so chet gni elbola sabisi ko matne saks ni mandirang siyaha ni official rang paragataha. Indake ya sabisi yara agal sak mukko nade tarake gupgupa ongja aru yara wa asung ni ngosan Ungkui nga ni WHO talata ni rangko unang ha. Aduk ni CM Conrad K. Sangma, Olgaro Hills SSA School Teacher Association ni gita Matcha Kolgri LP School o SSA Teacher rang na dakchaka ni ko unani na mandir apala ni ko manang ska ha. Ya programo wa bol kolgrips ni gari rangko ba education officer rang na school ni kam rangko name dake Riangi ni rok chung nam na gata unang jola ha. CM Tukmanio jinmana aga nangingon, skigiparang ko, pisarang na pora skiani ko unani rango, kisig na.

0: Mason, Arab Philips, Ciparangko Rembete, Berengdil Tugepako O Jozele, Rong Brakrangko Malbrake, Ciring Dilginiko Gabate, Dao Mission Compound Dakebauna Sokyaha.
1: Ia biapko rao namgen kon, kanang kale nika nara maiko chantia Marcus.
2: Oe, Elotan, ia biapko ganang ini kinga. Ndiba ancheng na me redori, Nicheng shrang kuna.
1: Sipai ram, lebabo. Hai wa bol dalgepa pangsa dunga. Cek sirang ba jatengonin dunga ni gemen. Gakat na ba altu gen. Uno gakate nikame ni nama. Uno ni ancheng samtang tang chiko. Niwate ni nama na ba dunga.
2: Nam bebe gen. Nangi chanche gata. Wa bolu gakate ni na.
1: Marcus, nibo, ia biap nam sangade. Salaramchi, saliramchi, salgbemchi, aro salgrochi, plakan apatal daka gana nga.
2: Weel natan, ya nami nam bigipa biapu nga. O gitel, ya nam bigipa biapku. Miso kanina, chini katong rango, nangko mutel sukja.
1: Oh, salgrochi chirindal sagna. Aro salga pengchi ba dunga. Ia new pretas aro tigres ni changchio isol anching na biapko unnaha. Oh, matela gitel nangko.
2: Hai anching isolo pakwatna. U apa isol chini katong rang namin katcha benga. Maina na nambigpa biapko ching na misukki unnaha. Nasa chingko. Yano na dalbaha, ya biyapun, saksa-sakipun baksa, kasyagrakna, pamgrakani, chakchakani, aro bibi ungani, aba chingchina. Ya biyapun, nangni chishul ni tingshuani, aro nama katani bil, ya mukmalgi jakapa, achik jat, kumak na gapang china. Na ya biyapku, tunungi, nangni nukol sagrirangni dungram takpo, plak dukman gapa, Aru paljrim geparang nan, ya katna pramung China, aru nak nibel wamang ku kademir China. Pultai yang pelaku nak ni, caku pakwati biya. Amin.

Nasimang Udit Narayani Rangappa Pyar Kya To Dharna Kya film ne git ko khna so ha da o Paradesi Babu film ne git ko khna so namat gin gitne katha bichora ongenga kuch khona hai kuch pana hai.

Nasimang Udit Naren ni rengpaling thang thang Hindi film ni gitrang kukna suna mat inga. Da Oman film ni git kukna suna mat gen, git ni katabichong rao inga nasha ye piyar ka.

Hindi film ni git rang ko mani kamata ni somoy da ona simang wo film ni git ko khna sunamat gen git ni katha bichong rong enga maula maula meri maula.